0: toko ni hima huo ni hulila kai programe da oliva ni ndota pulila ka masu mararu wala mwepirikisi semeyari okwa mwepirikisi morere womoliwa mwepirikisi shpulsu wawera ntapulili ki masu ala ntoko ni hima huo ni wye na profesore Rafael Jose Gaspar nina vituna kinle ekavi hiru yana Damiau Lusha Vilela profesore moni mshishilo wano
1: Asante welukuluku ela ni mpanya ni yahu wa sheshe le ola wiwi hano tapulela imakuwa. Imakuwa ya tutene, imakuwa ya wihu.
0: Nteli waka tumurima ni wako nini lipiliwa ipapelo senjene? Siwelaka wa sinku ihu aniwelila.
1: Yali ampanya otu watuwe ya ilukuluku sotene. Antuko ntali nyahu wii biblia kanapweleke. Akina wii anera hiya. Yela ina tapuliwa mahuku owa atawate muhemu ha. Biblia kana pheleke atu tenen roini weleleke hiho emohemo ha kala na shuti ha
0: bonon tuwo hipi sapur sore ni tapheleke masu mararu ala enrumi hilaya ana damia ulu shavilela ipachiraka wala mwepitiki sisemeyar
1: wala de mateo
0: mhm
1: atwa vinya vava onto akenle mata vava o
0: ayo
1: onaliwa o mataiwo
0: mhm
1: akala na ala mkrekere muirwani akala na ala vakani vakani vate vaya wi ephanyeke yo mkhura na kuo ikani kani kina sene
0: mhm
1: na kila wala u wi na leli atwao wi esuwele ni yesheshe nenkela wi okatela
0: okatela
1: na kuowo
0: akala na ku onkatela
1: omkatela
0: ayo
1: na kuowo melao marupao na chowo ya kamholomo
0: ayo
1: yirwa ukatela
0: ahe
1: izweyo yokushiwa
0: ayo
1: athwani mwete yakamata
0: ayo
1: na kila
0: enuhela ena tipa nlitili enuhela
1: mulu makuwa na kila mholomo
0: ayo
1: otukuthera
0: otukuthera
1: otukuthera
0: ahe
1: na kila utukuthera ni wu inukusa masuku
0: samasuku
1: nsinero kateliwa inukusa masuku yensinero kateliwa
0: nimwero
1: tukuteliwa
0: ni woku atutoko ampachira ofisa
1: kanona vao
0: enala ntu ezio ya
1: fatura ni
0: vali
1: tanki la ntu utukuterao
0: inukuye
1: na jole marupule utukuteriwa iwe
0: ntu avali
1: etio wera baba ntire pule lengawi sote nesimela kanto
0: ayo mbembe
1: Nene sene ulu me makuwa. Lakini uholo iwo.
0: Onala.
1: Onala. Onkala antoko.
0: Ouhela.
1: Ouhela.
0: Ayo.
1: Yuheliwe. Nkala yuwa aliwa. Yamela. Nero ani hali ya hala babali.
0: Hala.
1: Lakini ya tukutenraya. Lakini uholo iwo.
0: Lakini nimeni waka etuwe nile iromela ruwa. Karumona uhela baha.
1: Ulu me makuwa. Kaya kunshe hipa. Ya hele mahotani pahe. Eneta ke ya keke lakaiwe. Lakini uholo mo. Upatela.
0: Opate
1: yo putu etwile misole
0: unakusha
1: wahupana bakipa le babale unokuleka misheshe mitanu mitanna mosa akala nakuo
0: nakuo kanali wege mutanna mosa mutanneli kanini wane
1: aiwo ndo tunkushiwa wento muhamuha
0: anampate ya
1: nela nampateleke
0: wala iwo
1: motheni moni hima mwezio melao upate ya iwo nikani sokela ikina si impate liwa soyeva iva mikakari sawe wapela ruona na riha na kila mholo mmo otukuthera ntukele nulu mahile
0: otukunyera
1: otukunyera
0: okhala otukuthera
1: okhala
0: otukunyera
1: okhala otukuthera okhala otukunyera
0: emakhuweyo
1: na kila otukuthera emvela thwani nawo
0: ayo
1: na kila otukunyera
0: otukunyera
1: nikila ntukushantata ne ne
0: hacho
1: otukunyera vale
0: otukunyera
1: yu akhala ntukunyera movita wala intaki tukunyele twake vati kameyo
0: ayo
1: intaki tukunyele twake mala ni watoto bawo etiye tkinelo
0: masiwala ni wino tukunyela
1: yonto ninkelo wala ni nno sintukunyelo was izyo ngela nto sase ko oputuwa ninkela hweno wale la twale mwala ni mumu
0: unakala nto pulusore wala u simiyana
1: ono
0: likana mwira ukatela
1: ninkela mata mubaba
0: otukuthera
1: ezweyo nto tinkeli huwa
0: uhela
1: banchi pale nto wi
0: opatela
1: mulu me makuwe kai kai
0: otukunyera
1: hanona baonto
0: baonto pulusore okwa morer
1: okwa
0: mepudikisi
1: okwa atwanchi pale ya kila mukwani mumu
0: ayo
1: anela i arimela
0: Arimela.
1: Arimela.
0: Nditimiho.
1: Nditimiho, oui.
0: Omu titimiha no kole.
1: Ani hala hokwa. Uvavula mbrima.
0: Ayu.
1: Wewa aleli waka hihale. Uno okomoka.
0: Wawitana sitia nane.
1: Wawitana sitia nane.
0: Untuna walila marigo.
1: Amusale.
0: Ayu.
1: Nero anta ni hali arimela.
0: Arimela.
1: Ani hali kaniwona to.
0: Anihia.
1: Ani hali anihia.
0: Alakaseya.
1: Alakaseya. Motene mo na titimiha emusile.
0: Emusile.
1: Eku shemrima wii tamu.
0: Ahem.
1: Akini ya waka rivali. Ani hali ahokwa kam.
0: Akana ni rei rake orimele ono kumilila muholo mo
1: ka,
0: oye
1: kuyono tiyeyo alamu ya yera orimele ono kumilila muholo mo ahima mlusimo ahimo towaiwo ulokaseya iwo
0: uhonea
1: uhonea wazaziwa uhoneyo ni mwazaziwa
0: ayo
1: ulokaseyo kalo kenlawe
0: ayo
1: majini ni mwela tuyi hale ni muhima kamtu okwa
0: Alakaseya, elapuela.
1: Elapuela, hii yali kaniwona tu.
0: Ariheya.
1: Ariheya, elapuela.
0: Apotea.
1: Apotea, elapuela. Opoteye, kuputa maitu. Opoteye, kanuluma.
0: Kanuluma.
1: Opoteye,
0: kanonea.
1: Kamumula. Opoteye, kanonea tu katalihaya. Motene munitaliha muha, ukwa.
0: Nakalanto. Ohonea.
1: Ohonea.
0: Ukwaiwo tu.
1: Ukwaiwo weiwo.
0: Mm-hmm.
1: Babele nona hui. Yale ukumolelo wa mpaka ninkeli hana huwa kanoni ya yale.
0: Agini niru onihia. Onihia.
1: Anihia.
0: Ahe.
1: Titimi hono moti mwenemu.
0: Ahe.
1: Ata atala anihia.
0: Mm-hmm.
1: Hiyo no hala.
0: Mm-hmm.
1: Ala aroa.
0: Mm-hmm.
1: Ala kaseya.
0: Mm-hmm.
1: Tineru antu ata atali anihia.
0: Mm-hmm.
1: Ulume makuwa yu.
0: Amwareya.
1: Amwareya.
0: Amwareya.
1: Yala amwareya.
0: Mm-hmm.
1: Akina, wei mlopo ni ulo amwareya tiyole.
0: Mm-hmm.
1: Akimwena ali, ii yale amwareya yale. Mm-hmm. Uyono amwareya antoko ovenya.
0: Uh-uh.
1: Uyono amwareya antoko womoliwa.
0: Uh-uh.
1: Uyono amwareya antoko okala itu ikina soi kala tiseyo.
0: Mm-hmm.
1: Nihima amwareya mukwani.
0: Akala nire omujana tira. Umoko rimela wewe.
1: Oh, umchana tira.
0: Umchana tira.
1: Umchana tira.
0: Ayo.
1: Atwale kila nkino omahie.
0: Ayo.
1: Wapi omahie unachira tu mbala mteko.
0: Ahe.
1: Baba lomvela mteko atipeli wakana chirole.
0: Ahe.
1: Kinela ali ampota na chira.
0: Ame tenera amunkomana.
1: Amunkomana na chiro. Anto kwa huo kala numpuwa muhi. Ahoru pana.
0: Ahe. Amunkomana.
1: Kaka nila anto kwa ahoru pana mpuwa mu maju ulumayo.
0: Ahe.
1: So tene nikila makuwa.
0: Nihima mariro.
1: Mariro hao.
0: Mm-hmm.
1: No kwa
0: u. Ukwa.
1: Ukweliwa yu.
0: Ayu. Unakala ntu kwa u apurusori.
1: Nrowento.
0: Uno olikana urimela.
1: Atata aroa.
0: Olakaseya.
1: Kaniwona to.
0: Oriheya.
1: Bahive nivali.
0: Opoteya.
1: Ama itori.
0: Otowa.
1: Ulumayu.
0: Ohoneya.
1: Imakua.
0: Onihia.
1: Kaniwona to.
0: Ento.
1: Makuwe.
0: Umujana jira.
1: Uluma.
0: Ahem.
1: Rowe.
0: Maronto uomoliwa purusori.
1: Uomoliwa.
0: Serish pulsu.
1: Uomoliwa.
0: Ayu.
1: Ani hana homoliwa.
0: Ahomoliwa.
1: Na holo homoliwa.
0: Ahem.
1: Mwanakuwa ntamuomoli.
0: Ahomoliwa mtekoni.
1: Ahomoliwa mtekoni.
0: Ahem.
1: Sinji pale sinuomoliwa mu.
0: Ayu.
1: Kuhono mtekoni.
0: Ahem.
1: Mwanaku ni muomoliwa.
0: Ayu.
1: Na honi muomoliwa.
0: Ayu.
1: Masiri.
0: Ahem.
1: Etempu enza ma. Enza.
0: Masiri. Iwano.
1: Etempu enza moroli malash.
0: Ayo.
1: Ano moli wa masiri da avali.
0: Ahe.
1: Vanto ni tu. Uwe yuru anto.
0: Ahe.
1: Nakala mutelani.
0: Ahe.
1: Hei atatala. Anumunti hamoche.
0: Ayo.
1: Nta uo moliki.
0: Ahe.
1: Majina kila uo moli wa uu.
0: Ahe.
1: Nuwe kila muholo.
0: Wikariwa.
1: Wikariwa.
0: Ahe.
1: Wikariwa.
0: Wikariwa.
1: Etuyo wera. Ole oma la matua.
0: Ahe.
1: Weyo oma la matua.
0: Ahe.
1: No mwikara mtule.
0: Ayo.
1: Wokana wikariwa wele hipieto vateva.
0: Ayo hipieto vateva.
1: Ulumai uvao.
0: Mtavinye vateva kanatuna. Ema kuweyo
1: kanatuna.
0: Ahe.
1: Wikariwa iwa ni munti hamoche.
0: Ahe.
1: Nakila utela ni iyo.
0: Ayo.
1: Oma la matapa.
0: Mm-hmm.
1: Nakila uyo hisa savila vavao.
0: Ayo.
1: Ni mwikariwa mtule.
0: Ovenshiwa.
1: Ovenshiwa.
0: Ahe.
1: Wela iyo vava raya va.
0: Mtavinye.
1: Yama kikukina.
0: Ayo.
1: Umuliwa iyo.
0: Umuliwa iyo.
1: Avenshiwe vateva le.
0: Ahe.
1: Wela yama kikukina.
0: Yama kikukina.
1: Umuliwa iyo.
0: Ama kuwa kinilo ochuchulihiwa.
1: Ochuchulihiwa.
0: Ayo.
1: Etuyo wela ochonjolihiwa.
0: Ayo.
1: Yure.
0: Ahe.
1: Akela kamungi tavini.
0: Ayo.
1: Chonjo. Enale achonjolihao. Unalika
0: na ntuki kirishiwa otima kihiwa.
1: Otima kihiwa.
0: Omoliwa iwo.
1: Omoliwa iwo. Okalo otima kihiwa. Avariwene shiko.
0: Avariwene shiko.
1: Otima kiha iwo.
0: Onakala toki kirishiwa to. Avariwene shiko.
1: Ya, otoko toko tiye yo. Mwemo ni ntima kama hao okikirishiwa.
0: Okikirishiwa.
1: Okikirishiwa.
0: Onakala ntopuru sore womoliwa.
1: Ehe.
0: Putiki sisere shpulsu.
1: Mrowe.
0: Wikariwa.
1: Avenya ovate.
0: Ovenshiwa.
1: Ovenyao.
0: Ochuchulihiwa.
1: Ukela mholo mu.
0: Okikirishiwa.
1: Womoliwa iwo.
0: Otimakihiwa.
1: Zotene iyo. Ni mwareleke. Emakuwa msulu.

0: Mwezi wa mzana nchichi Septembru 2026 Doshmiri 2026 Wazi yao na otende wana mungu pika na kuhira ngamche mwari Marigerida nchwembo Kuti ya in au no tende ono ali ku studio dem chibula chancheche chapa na powa ile zim kwa li tayari kuti atupere ngani sieto siya pachi yao. Basi ngulo la mezo au no tende ono ku studio dem anache mwari bundia ni kuchero kwa mbone. Ndajiri pa 10 horas e 9 minutos. Chemwari basi au no tende ono ndi tayari ku studio dem kuti ntupere ngani sieto siyapachi yao. Iyai, basi une ngutida kariba uno tendo nom, pata uno wenu wenu pem, achara ngwa chinje tuwa ngupika na wairisi, nta melede mpika nlengane siyapachi yao, siya uche, wala doje. Che mwari, ntoko ni kwere, karibuni.
1: Ndai janga nisietu, ngani siya kulekanga na lekanga na.

neva kongolala. Biwongo zapani pa kukonda ka uganja wawo. Ni yakuyiwanda kukonda ga. Ati newe wazi manaka mungolo. Sani pa kutivazi mene. Wala utipa kutina zimene. Ato kuwana zimene. Gangu mputo wale malagambu kana njimba. Panga waka uganja umale. Sano yueji kunyenje ila kwa peku mnyenje ileji. Gangu nekali kutini kangani wa.

11 horas e 42 minutos. Que mal querer que é. Ivone, tchaka tchaka. Abra banchino, ará de Moçambique. Massangueira batia. Cumbes, bes, guarem. Cumbasangueto, uche. Wala de giro. Tchalong, watch de tum. Tutende de caje para antepe. Chimanisio, chacudanda ulan. Chetu pochere. Auno tende uno. Apono pawa yesi. Radio Moçambique. Chimanyisio chakudanda ula chetupo chere au no tende uno apa no powa ile si chimanyisio chikuti wapantu ndu wachekatita jemusi kwendeje ni wapantu ndu wache Davidin wangani ya wako manyisio ndi kudanda ula ni kulila kwe kulungo kobasi kwa chiwam chichasimene wakuchimbi chiko wawo, wane mama wawo, wane anganga wawo, wane akwegu wawo, wane alongo wawo. Wakuti wakumala wamu, wawari chijumi, wawari jinkwanga murina lia Grasa Jemusi. Grasa Jemusi, ajazi cherizori, masikunsa na gabiri, gamwesi wawuno wa Setemburu, unyomba jawo kumuzwa kuchegela ntande wakulwala. Ni akumanyisia kutin masiku apanjizi. Kutena maraigano. Jumatano. Munda ja 11 horas. Kumakaburi gakuma senjiri. Ni akumanyisia kutin munda ja 8 horas. Eiti kolo kujere, kuchiwa kuchinganga na wandu, kunyumba ja chisoni. Mundaja 8 horas 30 minutes, tashinya kukam, kunyumba ja chisoni, kulula meso bacharichi Anglikana Santo Andre. Charichi chere, titikosamani kwa kumusi, kwa kumasenjere. Mundaja 9 horas, basi gachitanda mapo pelu gosope. 10 horas 30 minutes, kulula meso kumakaburi gakuma senjere kugachoga nkutende kwa masiko ntinga wapate wandu osope bali nkulama apana patauni ni wandu osope wamanyi wakumalava ambuja kulungu au pembepom nsimu wamaremu ni kuwaga Grasa Jemusi. Hei tuwidisi panatipe chimanyisi chikudanda ulan chetupo chere auno utendi ono apano pawaidisi. Chimanyisi chikuti wapantundu wache katita Jemusi kuindi jim ni wapantundu wache Davidi. Wangani ya wakumanyisi ni kudanda ula ni kulila kwe kulungo kwa basi kwa chiwa mtichasimene wakuchimbi chuko wawo, wane mama wawo, wane anganga wawo, wane akwegu wawo, wane alongo wawo, wakumarawa pawari chijume, wari jinkwanga murina ria Grasa Jemusi. Grasa Jemusi, ajazi chirizori kunyumba jaho kumuswa kuchegira ntandu wakulwala ni akumanyisi ya kutimu. Masiko chikatende kumaraigano Jumatano kwarta feira kumakaburi gakuma senjere mundaja 11 horas. Ni akumanyisi kutim mundaja 8 horas maraigano gerem kuchiwa basi kuchinganga na wandu kunyumbaja chisoni. Mundaja 8 horas 30 minutos kutioka kunyumbaja chisoni kulula meso pacharichi Anglikana Santo Andre charichi chere chachiri kumusi wakuma senjere. 9 horas, mapo pelu gosope. 10 horas e 30 minutos, kunyakukam, pacharichi Anglikana Santo Andre, kulula meso kumakaburi gakuma senjere. Kuchoga basi nkutendi kwa mwambo wa masiko. Ambuja kulungu au pembe pom, nsimu wa maremu nikuwaga Grasa Jemusi. Ntingaun, wapati wandu osope.
wamanyo kumala wam ni ulongo sope. Charibasin chimanyisi chakudanda ula chatupo cherem au nutendi uno apano pa waidi si Radio Mozambique. 11:47 Pakuani kapam tuwe jibasin kule kanga na we wachiaom kuneka basi makono wachinje to masengo pachi putikisi Radio Mozambique ngadanda ola we tuli umpepe au ni wairisi wambambande nangolo jema wairisi akona kumangu yetu kumsambika babsi ya charongo achinjitum kuikana kapepa no nipatuwe jema kurekangana we wachiao kuneka makono mwachinjitu wa masengo pachi putikisi na ichi munda jam oi tu waras ee days minutuch katimam katule kangene na chinjito wale sumaputu antena nasional mungane situ siya kutamba siya chila mbuchino ya ikulungwa ipikane chen wanga nga mkona masungere bachiao pepani ya jikulungwa wanga mkondile njendele chen kupikanila wale si Radio Mozambique na chinjito masengo pachi putikisi wewa chiao mpaka marai undaja oi tu waras ee 10 minutes central tecnica ariamo no tendo no gervasio andisone rabisone vesinchenga kuchechiwa ula akosaina bakarni conte ku microfone marginone abdul zakarias musu ambonem rigulo ambonem kwandu sapo kupika na wede se Radio Mozambique. Bom dia, boa tarde.

0: 2020 Radio Mosambiki mulibwanje kumeneko abale ndalongo amene mukumvera wireless iyi mulibwa
1: Sibwino mulibwanje
0: Tili bwino tikudziweni tidziwane ndagwira ntchito pano
1: Isetu ndabambo fero
0: Fero kuchokera kuti
1: Kumikanyela
0: Kumikanyela chimuli chapati chapati pati kumikanyela chibambo
1: komako nachoka kumandiri kuno kumatola
0: Kumatola ntauni ya Lishinga Kumakwanu ndi kumikanyela Chabwino ndiyanji nchito mukugwira
1: nchito tu ndi kugwira ine ndi ya ukitala
0: Chabwino munayamba liti nchito imene ya ubiridala nchito ya ubiridala mudayamba liti
1: namba dochimili is the same
0: Pindulanji mukupeza kuchokera ku buildala.
1: Ah, pindulu ndimapeza. Anti watandizana ndizina zotero.
0: Kuti muntu ayambe ku buildala azipanga zotani, ayenera kupanga zotani kuti akwanise kumanga nyumba muntu.
1: Ah, ukakhala kuti kuna uyambe zimenezo. Umapita ku sukulu. Umakapunzira. Nchito kubirida lalo. Nchito kuti mfangulu.
0: Ngati uli bentumbamo.
1: Ngati uli bentumba. Uma esesa bekwa nzako. Amene wapeta kusukuru ko. Kote umakara nao pafuka. Fuka ziku pulisa pangono pangono. Nchiyama kupasa kanga chepe. Nchie akupasa kanga chepe uja uma esesa kuti naweso uyambepo. Nchito mfangulu.
0: Moni upite kwa ndani.
1: Moni tu upite kwa anthu onse amene amamvera wireless. Komaso kwa munthu wamkulu amene kupezeka ku Luambala. Dzina lawo ndi ama. Ndathokoza kuti munthu wamkulu tizipere komo.
0: Ndayamika kwambiri, bye bye.
1: Zikomo.

0: Ninshi pona ori upahereri hasa seyo ninralaho we no chokula. Maye mundeli herensina.
1: Mio kilitani wa Ermelinda Fonsu.
0: Mm-hmm.
1: Osu weluwa mamarturi.
2: Maye. Nyuo mamaye. Na malaka. Itumu na hima anyo. Sa makalelo. Itumu otashene.
1: Ituki hima kamiyo ni wache raveri wa asimaye. Grupu ya asimaye. Wale liherawara asimaye nikale amurima. Nikale osivela na mukina ni mukwawe. Maye osu wale poke programa awe vate vawe. Maye owara wakapela atithi. Maye owara wakapela anamwane. Na tu mtu onkala weno owata mana.
2: Mundocha ye na yowi maye akaleka njiji miho. Maye akaleka uwi suwela. Veri votu kumana asimaye. Miahase ya mundeli haranyo. Akala aniwa, akala jina himiwa. Vano akala yale, ana masopanya. Ohima etu ikande kekai. Mukalola ya winto uhinerea. Mundoje ikavikavi.
1: Ahe. Vao okala vopama. Mio wajera veri makalelo asimaye. Winsivela neke mukina ni mukwawe. Kahi makayala osopanya ala. Untuna owata melaka. Wale lihera wera maye ela keneriwa. Asimaye hiyo nikaleke amurima. Asimaye hiyo nikaleke osivela na mukina ni mukwawe. Ore hera mtu ntoko nawe. Oware hera atiiti. Oware hera anamwani. Nihikaleke asimaye owota. Asimaye owoka. Nikaleke asimaye ohinye mulana. Aya hakaleke ai hoya kaleke hoye.
2: Ano muhima we ohikaleke wota. Wota u onru hasheni veri vasimaye.
1: Wota veri vasimaye muloko wasimaye. Eluku luku weri wakala mkurupu ni mmo. Arimo maye ona nariha. Na himaka nina musuwela mete lwa iye. Wera maye ola mkali lwawe hanikalile otene. Ontuna ya umatamela. Owa sasa asimaye yale owera uluma. Asimaye yale owera. Oku miha murima. Miruku sapama. Wi omatamela maye ole. Wera maye ela muhereke. Epre sisu osivela na mukina ni mukwawe. Muluma ka itusa nyu. Muluma ka itusa wapanela veriva maitoni varia riva muloko vasi maye.
2: Mnandeli hera wi matunaka umulaka maye mkwinyo. Kaye mumulaka musewe ni hoye.
1: Hoye. Maye ola epre sisu omasara ete mpo. Omukila atela. Omusuwe lihati sheni. Manera oweta varia riva muloko vasi maye. Varia riva kurupu ya asi maye. Tisheni okila tiveri ni mavizinyu. Mota heni mungkala nivaria rivavate. Mukali luanyu nyungu ni mukali mumavizinyu. Ni mukali wa muloko mungkila tani veri wa asimai. Ekurupu ya asimai. Para musivela nake mungkina ni mukwawe.
2: Ano nto unande hira yela yosivela na ni mavizinyu. Mungkina ni mukwawe. Winto okaleko osivela wo. Mutwana suwela wii. Yole mai. Owa sivela sikwai erekesheni.
1: Ahe. Kahi makapara wani hera osivela, wera mayole, maye osivela na mkina mkwawu, osuwela metelo. Weye onamu onamvizinywa, otara taraka otuli, weye osuwele kwa otikelo tuli. Vavali ola na otara tarawe, wana tikela otuli, ja hankelo kala no manera mota heni, wawera anoke liha maswaye muholo. Ari mtu owilela, animu ilela. Anoki lata no tikelo tu rama shiye miyo kino wera umutaratara mkwagola mkwagola hanki taratara. Bala pena miyo kitikelo tuli kikale mkurupu ni mwene mwene wero mkwaka yola. Mwota araye murima ye mwota araye yeno.
2: Akala simai yale yona wii mkwagola onikala sana onikali hana sana na yawe. Anarowa analoja itusi kandese yyo ni mwere kesheme.
1: Mae ola na kuwea wone leliwa bala pena umuitana. Omule ela wera maye ela mumpaka anyila keneriwa. Kayena nyumu novinya orona na riha ntoko na mkwinyo. Nino nrima ntoko toko. Ela keneriwa. Epre hisu yole mtu ona akubelo mwona mkwawo ole apakake tuenele omuti kihero tuli. Omula komukila atela. Na mpoti omwe mesha mpiro ni wera nyua ela mumpaka anyila kaina tuyorera. Oye. Mwafiri ke ite mpo. Muneranyu mutekule keno. Muneranyu muneli herike miruku soo kala elapu elavati. Wera na mpoti, okala ni eprogramma yona nariha mtu mtoko na mkwawe.
2: Wano ya kumelela wakina aku watamana tiwewe. Ena wana ashina mane. Nereke sheni hiyo ashitiana. O wana ashina mane. Mwanaka miyo ni mwana abisinyo. Mulu melo maha ola nereke sheni. Mwota sheni.
1: Ahi. Kahimaka. Veriva maswene yala. O wana veriva ashina mane. Ndrene hiyo mavisinyo. Ndrene hiyo emosi purke visinyo umosi. Ha? Hayena hiyo ndimakholo ntaratara muhawana mwana. Nawana ana mwana eruku wana wayo onom kushamanao le okilathino. Omulele wera elo pankawe olelo omalo hitikele kihiwono pankene yela ala amosi ebramano anuwe kema phama. Nompoda hiyo ovela ovolo wela hiyo ndimakholo nawana wana hiyo sima ana mwana aliakala konona hiyo enerikwara mutoko yokhala kayola. Na ana mwana lenda unuwe ke yoku shaka rumwe ene yele ebe sukila thi wala wara ela muhere ke isa ke numpoti faze para heni para mwana le anuwe ke maphama ona wara maya le baba akilela wera we mwana ka ela thulo here ke ana kilela iwo malo mwana ne ke wova bano hiyo ndi makholo numpoti o bola wela ekhoto ya ana mwana
2: mai munande di herato wani wara ne ya umukusha ni mwana yo lavisinyu umukilatiha nari ala eli Waka nyula ni hiku na naveli wale la miruko.
1: Tia pama mejimu. Omungu shawayo mwana ola. Para wera wera heni. Muhikali o wana wana va. Omu itana mwana avizinyu ule. Poto omungu shawana ala. Omuru wana wewe avizinyu wewe. Wera miyo kohowa. Anyua ninyuma avari hamuteko heni. Ela mumpaka anyila kaino tuya pama. Hiyo ye la kanintuna. Ohikanile nyua vizinyu ni vizinyu ovinya munemesha na munakulana. Atano wana mkwibale. Henkane tuya pama. Haa. Bala pena okilathi wala namane wana maninyu elo khuma nelo baba mpaka mahoko amholo munkela nyu numpoti wera omosi wayo ni wayo ola muthuni munno nampoti opaka yela ebara wala namane ali wari nuwe ke mirukuni
2: bawi nuru masa onyakulihana ewi makhalelo amthiana enarerela enaruwa muholo veri banchoko vani khwele ya muchu ana khulana nayiyawe apapa bate
1: Hoi. Eyo haina tuyorera.
2: Bano nto mulu melo ya winto onyakulihano ikumeleleke. Ari titho onyonyiwa. Mutia nerekeshe.
1: Akhala wera titho onyonyiwa. Titho la mtu nangu hawera ii mashiola okela muholo. Puruka waya rumutia na nampoti kwe okala sha isara. Onampu hatiti. Hoi. Waya namona wetu titho le wera waya mkwake ni ala baba hanikan lote ni. Weyo ongweheke. Nampoti omutarelela. Ongwe hekole ano basari manene o masere tempa iye enna khala e tempa awe o masera o titi ona lo jano ona thekulano para wara hen o mali hamwa ha wara titi o hereke yeyo o musuthwa wara papa ela muhereke weta nereka nereka hamiyo kinovekela weyo rimaye wiye viheke o khaleke an levelelo o vekela ni levelelo vekela ka titi wara chonde muki levelelo para titi ule athikele kotuli khaina titi no nyonyo wanya ka thonkelo holo ka titi Baate wali honkala kusana. Na ima kahiyo nro asimaye, nikaleke amurima apama, nikaleke oleva. Nikale maye oleva.
2: Tiha ni wala ho mama Arture, eriki wira asimaye ekaleke oleva, awi welela, ova ha elukuluku ya ochekula, ya wii onyekulihana ohikadeke. Tiha ni hiyo miasuni hiya humba yu programa yela ya mtiana ni makalelo oru wa muholo.
0: Timai yola ni mandaho omibwa saseyo sirisoklea werano antoko uchijimihana. Niwe nshipo mholo maya antupele o provincia ya Wampula na mpanyi Janete Hortensio. Janete, ochokula ni mutiana yolo onkulea winsuna weni igwanyeye olelova ochekunde nani?